0: na de na ne de na omu
1: nyanya no omu fa akoya de ma na
0: anaju bro akowia nkonwa wi nti koke nti abaya abrabo bi wa wa sase he enamfo onamfo namfo namfo bone he namfo bebere ama namfo ase om namfo obi wa wi wan susu da so banum bi da kokain wan susu da adwama ye na wa think say wan susu da se obi sase no sase with Sunday school
1: ga
0: wan ye da but ne adie bia mana koto kokain mu wa ye adwama boni ama o jene ho ba bi anye na ti o oba mema dodo anu mo da no so esi no nyanya bia sa honum ni nyina di wachi in the spiritual realms
1: oh some
0: more honum sam no aya na untie ubu a onim onim su onim hu onim hwe akwa tse chen ya aba o mudi to munai
1: eh
0: chen na o chen in the spiritual realms chen down na onim asachere aya ku de sa wo de wo de pe konfo bia o be no na busa ne se nana oba konfo ba busa ne se di ntina first no na mudi chen to munai asachere ne se chen down na asachere ne se suman no tumi no wawalo enti wa sound so
1: okay
0: and that girl said that in terms I change anybody at all my name and I'm the boy life
1: and you're some control
0: acquire tattoo media tona ha unum asi unum asi e siatra no adrodro we atono nano get back adro bi atono nufua and why said that sense at here bi we just say we show said e be ya omobbo we unum say boy life omobbo omobbo change nipa nyina sisa money na ho mi tufu anwumre yi me kasa che o se nya me ba
1: okay
0: jeni yo gane na je o kra nkwa o te pasore fa hunwuram na ja sa ne mane ma no hwe unni mu da che na unni ba bi nya me do ko
1: da bi o
0: e bia na da che bi u be si asofu bi amana wale o minister bi ha doctor bi ba be so mu a presenter bi a presenter ti e be to mi dj oh e bia no be hu na wa so mu wale o u be sa hu sa na u tunyin se gu ay tunyin se gu be boy jamai sa tunyin se gu
1: jamai su fe fe
0: na no ga ba kwa oba kanse aya na ya ra husa mu oba e no oyi nyin se ma kuma ko 5
1: wa sha
0: e no wa sa anyum last one na kwa ne se on sa ko yingu
1: ay
0: ana m se yi no si ko yigu ne de eye eya paaso si koyigu na de bomusio
1: ne koyi
0: na kwa na koyigu
1: osobe shrof
0: ya de wetu ogu nyina nyame de acho na wei
1: ai
0: that you know sabe mana o si koyigu no wonu aso wajitum so no bewale no okotisika koyo hoade no no tena 2 years 3 years wo ye hoade wie na se wa o nyinse 2 years nyinse na ma
2: mejao
0: wa nyawo kura na wo ho na obete anso oba bi abase one nanyam
1: So
0: na a, wo wira ba ho nwama
1: so wo man wa yi ni nyina to
0: wo wira ba ho nwama wa nya ho na me boy no no na me guy no no na me when I'm dating no e kura sika se bi aba
1: wa ready so be wo wa nya ready wa ya ready so be di
0: when I'm dating no wo dating wan kwasi asam sa
1: me guy mi nipa
0: ai obo nipa ah
1: ah e mi nipa o
0: to baba ko ne mpana for basis
1: Ei,
0: wo dem je fo wono.
1: Ei,
0: wo dem e ko adjuma. Na mi de we ndia mi mpenu. Na we ne ya na mi. Ya na. Ma mi ni program o mu de o mbata tan so sa ya na o re kura ho. Oba wono na anu ya wale no. Ba o. Ya se ne ka wano no. O sa nam ni kura chi.
1: Ei,
0: e di akura na ba wi ase na. E di akono bone no no. Ni pan suro nyankopo katra ga ga ga ga. Boni su boni boni boni. O ba wale fo aya wale no. Kempena we ni kunachi. Ni kunum paso wa sa ne be ma na sa koda.
1: Eish, ye musuo.
0: Tieni yo. Mami a wutie me, papa a wutie me. Ma wani na ho na bobra, ma wani na ho na ya hweye. E wi asere nya wo dia, obi dia. E na wabobie na wudi sei. 70 kura nya me di ma ye kura sei. Ahantan ni dwe. Ahantan dwe pa. Ene enipa edia ama o memma no metri so me wo no de obi anka hwe me se kaka kura betimi atete
1: koko kura betimi ama
0: wo koko yefu yade ejei mi wo mi yefu no uyem yesu nyame o wonim se nyankopon wo se obi ama memma no ho me no so